0: au tā ua mai leo fisa wha ata o susu I Queenselani. O le wha ata ina o susu, wafautua ina I alua tau sanga mawhai. Mai pito o ngā mō tinata mai ta I mali tau sanga limas fulu I le fitus fumal wha. O le tō angai fai wha ata o le susu, pe ono lavia I ai lo wola, e wawe mawai ni wha ailongo le amatanga o le kānes o le susu. Mā tō te whaia fuafo I nei wha ata, mō tinata mai ta I wafasul tau sanga, ma la tō ua fitus fulu lima tau sanga mon tupu. E le mana umiasi tusi mes fō mai, mai mwhai ona wha aso ta es wha amtala upu. Mose taimi wha ato nuina, wala au le test tolu lua o lima o, po o benga tawha ilangi, breastscreen.qld.gov.au.
1: Station sponsor.
2: O ta taimi le wa losuma lima minuto te ale tu las funu mle lua, a wha fonga le tatu tinuu, le tatu proklami le nga pentu inatu, le fionga al foa, le pe, le mani, o alu pepe, le tau manu, le malu tae au. Wha mwe mwe za fai fono tu wha fonga I mle toa. I le tele o nisi o vaenga peona tu inatu e tatu talabu puuna. Ma ni mea moni ya malfa maoni mena tu tupu. I le soi fuanga si o tatu tunu a tatu iai Samoa. Afoa, e sele maana ia le toi whaalongolongo atu peila o le leitio. E le tio le e tasi se ainga e se le tio tono le nuu ai a ngai umele nuu e whaalongolongo e whelele ai mishia lai tala o tupe ma vaenga fa pena. Ia male telo ni so vanga e pena e fonga ina fo I ili mori tu, ma le po le mori matangi fo.
3: Ma liero.
2: Ese le mana ia, pe ato e tilo tilo fo ilele ilanga e lang fefola kala lang u kaola mai o ka ngoka iai ngā taimi. Ia. E ni fape ngu kaola mai ue ingi mori e rikise.
3: Ma liero.
2: Kaola mai a ofisi I ka I zolo le mori I fangu, ia ma le mori matangi, o le mori tu, fo ilele pe ngai sa ungoe e ka e le mahala malama. Ia ngu fape pii le po ilase me fape pii, fo ilele pitesi pito le. Ia, e moni am fa maoni nei mea fo.
3: Malo, malo le malu, whaftei o wa fiafo ilo fina ngalo ia ta ia vaenga lea o le ta pulkalamea wa o se vaenga ta ua teli. Pe au na taula ngona wole au ta e fulele e faire mea lea. Ai o lo nau nau pe ala ma fo fau ono le alofai I na ita tua ama. Na ita mamti na matua. O leo ai ta ua le tūlanga I tūlanga pe ia fo on tau wha ma alo atu I le amatanga. Si tatu tu e tepa ma tanga I ai Wow, too long a monia, a leva bella, lavoa, some nolly maluma, my failo letuno. It only may follow in Talafatu,
2: yeah.
3: It don't Talafatu, Talamonia. A tattoo for the wire late, Taya, I long the new vianil far from a letuno, or mess at soup,
2: yeah.
3: Are too long of you, late you, aye. Yeah, or too long a lena. A mawale le jole ainga. Ia o lewa peo le teo sanga ea fi sa lau faas fulu mo le fitu. Ia na amata I faas ala longa I sa mua. O lea la sa tu fatu le maa loo mo me o le ki ovo I e la poto peini. Lea no fatu sa mai e tunu ma fono le ta inga lau fala. Ia e pia le ke leo le pisu po voi lea.
2: Pisu po kolponga.
3: Kolponga.
2: Ia oe. Sa e mwasa ele ma kore ki ova peng.
3: Ia le la.
2: Al me vai mai li e pena tau noi waia. E ko sole waia I le me loa. O le taimi a wha longo mai to ina lau le rua pe kawhilo inga. Wha maulo inga unge ko suia. Oka, oka sole. Kwa polo fesa ko I inga whaingo ngā me.
3: Ia o le tio ana. Tato wa I e, o aso I e li tau whaso aso a fo I o le I aso I a mawatu maa. Ia o le sui tūlanga maa li ewe. A kau wape ua lewa maa. Nga kakala le ave whara.
2: Ele nga tel fa la wa fo le po ku I fo nga le fa fa fa nga ulo nga tonu wa le fa ko fa mai se ko mo mo singa wila al me fo mali ai na le umma o fa wa le si mo le so tu pe capelo
3: capelo
2: se va nga isis por la me fo le sa la fifa no ko nga ko ko ti le al ka mi a pe o te mi na ki le tio ma te mi fo yo fa nga lo tu e lo ko ye la kultu e pi Ya o pe va nga la vola la tlo yikile le pe la never te milo to fit sa e le nga tel fa la va vola pe wa ku I vola le fa fa fa nga ulo nga tonu vola le fa ko fa mai se ko mo mo sin o wila al me fe mali ai na le umma o fe fa wa le si mo le so tu pe capelo
3: capelo
2: se va nga is por la me vola le sa la fifa no ko nga ko ko tile al ka mi a pe o te mi na ki

0: Le lava le io mai ta tu le tiofoni le na of na of mai famol mole a vele tonge mele le tiofoni va mol mole lo na mia salo le tre mao a se ita tu luna mol ta tu le tiofoni salo ale fa ungol masina le nei ole am tangol masina fo ona lo tau fa ma popo ni sio va nga po ni sio o se leni ia san fa na tau fo mai ni sio ta tu tu e fam na tu fol ta tu tu ia fa te fiela longo inal ta tu wala leo mol ta tu taimi ta tu program sa mo ya le fu fa ma popo ina ta tu su restalo ni fu to sanga e lo su ta la ya la pensionam to me ja onga ya ai tols fulu ya la fa inga luenga mo le to sanga to ya mo le to sanga lua fe lu ono nga ya tu lua fe lo fitu fa mol mole man tu fo yo ta tu te mi lungol e fa lango lango le ma fa mo mo ya ta tu su restala e fa mol mole ta sanga to el malo ta tu tu tu sai fu male vaenga e mole tu fafte tele la vai malo tatu tu nu sa tau pati mai ya ma mai fu ia la tu a legiofoni mata wofo mai e fso swani fu tatu wala leo fafte tele lava tu sai malo tu wala fu tu lai e fa tu tu mole tua ya me u fanga ngoina ona lo tu lang longoina fu el tatu le jo ya me se fu fu fuang u mai fai tu no tatu le jo e pe ona mo mi ai se le ni ne fu vai tau so fanga fa tai fa fte tele tu sai malo to wa lo fa malanga le lei ya e pe on tu na tu fu ta tu proclame uma ya o nei proclame ya fa mo mo la ve temi fa tu la ngaina o ta tu o su restala ina im fai ona mo ya ta tu temi lu ngol ya ya pe on si fi ola ta tu tu nu len fa ti nu ta tu fa mo mo si singa fu ol ta tu pe tu nu nei Brisbane ya le sa fa ti nu ina le Strathpine ya te telenisol malo ta tu tu nu sa awe tu yai ya fa malo fa fa tu fo i ile maftanga la ing Samoa ya tu sai fo i mal fatu no ino le fa mo mo ya le mai lo po ile maftanga le la se e mo to sang fo ya fa te tele te ta i fo la ing Samoa tu sai mal fatu no ina ya mal fatu no ino ta tu fa mo mo fa malo fo ta tu tu no lango lango ya tu sai fo i mal fatu no ino ta tu si singa fo le sa fatu no ina ele a ing Samoa ya e pe von silfia io le fosa fatino in realtà tu si singa fu ai samo ali fo
1: io
0: e realtà tu fu na le fatino le ono su fatto sanga talo no tutto ta si si ta tutto no
1: afte le manu o le manta wa tu ta te mi ia lo to mo ma o vo is ta te mi ia on fa i wina le ta o nanga manatu e o le sa fa i lo tu la matanga ai afte le tu o ta fi lo
0: Right.
1: Le vui sai malanga tu sa mo no ni fu fu ngo fu fa le ainga. Ya ma e a wo yi sa mo e te mi no. Si si el fu a lo ta to tu no sa mo e no no. Ma no tu to tasi. E la ya se si e pitu si no no te to no e li te mi le nei. Ma o te fi fa lo no fu e o sa mo li ma. O le fa to e anga mai mai sa mo. Ya e se fa se ta lo malanga. A tonu o la ofisiri le tasi, ia la e wha lau tele mai. I le tūranga sa ei Samoa, ia e lau sirisila ma lau tangai fhoi. Ia e maise o tala ave mai lu tātou tunu, utua tu ia le nei ava noa le malu. Ia e isau, ia a whaafonga fhoi le tunu.
0: Tai, tai e fhoa, ma naia, ma le tūranga fhoi peona e whaafsile fhoi tu sai ma le malanga fhoi Samoa, e nisio fhoi fhoafonga fhala inga, ia a wafitau tonu a malteimi fhoi ole. Ola sisinga fu as your tatu to nu from the trina for lonsu fato sanga. Os your tatu to nu. Ole poyola salin fatino elfinga lotu. Ya lesa fatino in avo e moto to pulanga. Ya sa matua fatumuli elfinga lotu lengata fo itangata samo.
1: Aye
0: o uso matua fine o alum fa na malanga tu fafo. Sa le aise ofi, na fo imota tu sa imal fatino ina o tatu fainga lotu. Ia sa taita ina fo ima langwa ina fo I le sunga le aki epiko po, sunga ya mosese. Ia manatu fo isa fa fonga ini so tatu tunu. Ia ese fo I a lafola fonga fo I a le faife au na fo I po, e fo linga mai fo le le fa tala sua. Ia ai kaunga. Kaunga kalar ko inga ala fe fe au. Ia yo na o nga ta ua mo le tele o nisi vaenga. Na mawhai o na mowa mai ni a o nga mo na fwe fa mwe mwe le ngata I si o tatou tunu. Ia au tupu langa lalo vao a fwe le tatou tunu. Ia ene mwhai na mulmuli ta iai. Ala sang fua, le ansi se le tatou fua. Fua, o ki whalongolongo mai le vave yao le asonga fua. I nga le tanoa. Oh, kaso le. Le pisa pisa o a onga, ya mafutanga, usava vali, mefule a ngai mulinu. O matua e faa tu mulia lungo la tele. O lese ta vale ko mfengu e felwai. Sa poloka ume leo leo, ya faa no ume pia na masi neifo i temi usola. Le amata mai oi ili maota o malo, ya ngai mai le mulinu. A le tae hafule na, ese le matango fio le tau. Ne ai ma se vole se se ao vole le vai ku lunga fa per folinga mo la tim o mal le fa mo mo nga naso matango fie mo le le tau o le mo la mo le mau se singa fu a fo o se vai nga winga ese vai nga winga ese le na ye nei sa mo le uno sur mal fata usanga I le fa tu mo li o tangata I le ngata I se tatu tunu Ya tangata se se tu fo I me ya tunu es es la langi. Na ma tu fa tu mulia le ngata tu tu mu fa tal malo o tu tu mu o ainga sana no fo inisi e fa ta se fo ma tu tonol tau lang. Ya el tele fo fang na fa il fa nga malo. Ya o alfa na tu no le singa fo. O la fa ta sili le fa nga malo ma le planning o la to fo fo. O le ese me fo le fa pe ta si al me fa il taimi. Tu sana ta ape solo be ya me fai yaso etasi. Escusa, ese uma ya no fuanga e fai ai. O melan sinifa aftai ai. O ma fai o na o ese tangata. Wole ngata, wole ole hatu mutumu le me etasi le wa ngai ai. O le mela wala e fi halu tangata e matamatai. E wa ngai ai. Pe ila o au ya. O le tele o taimi no ukele I makamaka li kele o wayang jisi ngafua. Ako makamaka kiri kiki. I utai tonga I mato. Ae sama tu hafa tu mulia fo tonga I mato la tauwe malakiru kiti. Ile to o tele o malo atinu no fapele ya. Afa ila ya umangi ikanga kai o ikai mulungu upo fe la val mele o falo o malo le faifa fifianga. Loko winga o le hofi fo. O lo winga na lo fam talanga fo lele maan na I o lo kena isini. O ta ape solo tangata o mea fi mata mata tangata fi fi fi tangata ia a nga ia o a velna ma me fo lele tu iti ti a el fatu mulia o nisi o no fuanga fu sa fati no ina o le aso tu nga va ali a fo o se aso mata uti a le la uva va ai I le fia fi tu nga va ia la matu watu a pakal matu ta vale lumal fal tupe fo lele I tafta fo ama
1: ia
0: ma ko sa vale valo ko so e ma tsa vale a tuele I ta kalku nga va I lungo abitanga lu vole nga I ta il fal official leo leo o ma kwa lei ma se ofi ma kwa tumu a to am salo pe ko I ku la pe ko I tu la mal afa fa to afa tu nga va o ma kwa lei ofi na Ya matsal vale tole matua nga I o ilumole shoiten hotel wa nale tini ele tu nga va. Ya ngamo washinga vo ngo vole ka sau fa ye. Ya sau fa ye loina. Ala mai tawa tu la fo ele mamalu tatu tunu. A mata mai lungole wafu. Fa solo mai inga lu waku nga ele tolo tolo vole I nga tai ole ele fo. Na matua va ai aku le meol tangata wa nga ina.
1: Wa pi ka ula ka laka ku nga I kai le le kol kol nga nga I
0: yo wa ma tu yo to tolo na la ka laka lu nga sa mi fa nga pu nga I la ro le ke me mai va na ma tu ala se ofi wa ai ku le lau pa e mo e la tunu wa tunu fo le mo ma fo ta lo fa e I nei po I la tu la ngona ma ma fo fo nga wo e le nei temi Wa le me monia fo ye va e o runga li I ma la tu fa nau e o fai lele ma la ko pepe o mai uma toso mai le le wil je a le to ina ma lelo ma tua ma e ko ka ko ko o mai se ko inga lon ko ko e o mai mai mo ina tu nga fa ta si na fo ye fi fi fa pe na fo ta ya o le si so le so ai le fa ti no e fo e le nga nga o na te mi Ile tele fu fuanga ma vai nga sa fati no fu tunga va ma tunga fa tas ia le nga sui pi ile telefoni mai vai nu ya male tu lual tal tolo tamauli o la so lang kunga va o le tele tanga tana petil tol tolo tamauli sa le to tele ni se pe ki ile telefoni ai o ma tu fa te ia la va tanga tele vai ya ai o le me ese le nga fa ile telefoni ile ya so le tunga va Wa tu sa ele pe o mua o mua faukasi fo I e mua e nufo. Ale mua le nga yei. Ko ki kia lua faukasi e va I le telefoni mal tolo tamuti.
1: E pe I ole tele a o lawe tala. Ole tele a fo ile lo peti peti inga ma tu langa vore I tangata. Pe I sa sa tu li mata ya va ne le sa le sa le long ah ya le tol tol tambou pite ya ne ole ole ole vanga le ah
0: yo e matau tia wa pe na fa tol telo tangata la nga nga u la ko peki fo ye le tol tol tambou ole si va ang peki fo tol tele vole le sa va pe le lesson to lango le little rina ah
1: le sa
0: le va le e se le va nga nga le yo le va to amua ai e se le va le na le e malol malo ah Eo e o tūlanga nā peo nei ai e tūunga fautasi. E le mata ina, ma le mā nei o le lango-lango tangata e le mata patanga nā teimi. Ia, le mai moanga malu le tātū tunu. Ia, mba e kusole, mkua po loka koe leo leo leo wala. Ha, wale tāwale inga alwai meanga. Ai, whāwa no mo tangata. Wale lopo fea o inga inga ka wakua le ofi ia luma ina e le whale o le fisa foe leo leo leo.
1: Le malu. Fafitai ma lei e o lau o le o pule lo taringa vo i via falongo longo a fa pe vo fa fongo me le tulu ai ta fe fe la wa le ono sul fa ta usanga le nei a
0: ia
1: ai o la so si lo fia ia i tulanga i le ta usanga fo pe auria tu e le ono sul mal lima ta usanga
0: o le ono lima le luma na nei o ta fa longo ia we ni si la wa o mana put la ko hotel i sa mo mo le ono lima ta usanga E foi nisi loa matana fai lako puki foi mo valele. Mo fai malanga tu sa mo. E le ono lima. E ele fai tau nisi e sili atu ona ma wa el tisi nga fu le ono lima. Ele tau sanga fau. Na ilo le melen tupu nei. Ele ma nei ole le leifu ia le oke nai singa o fufuanga uma ale ma lo. E a mar komiti sa fa fu eida vayanga nei. E matua leise me fa le tonu fo lelewa pe e o fo e lafa fifianga na fai lungo le malo sa malu pupui le lei sa e fo e malu le malo e li leo leo mtama tai leo leo e pe koloso la fo lelewa ai la to e fa fita auli a sa ta vai lava lei ma se fa fifianga fo lelewa fai fai vai koko wa wa mifu suanga e ma se mea
1: to a file mu mea
0: o a file mu uma mea uma I ai ona ua pe fōringa mōrele, ai ua wole kōkele ngisi o le au ai sawea nei, whafonga la tunu ua le umakua tū mā losi a leo leo tāo fia le vāngana. O le vāngana tāo tōnui ta ita weeswinga fōsi tātou tunu. I wā anga pe kupu mai ala kōkele le au vāngana whaala fuanga ai, e kele fu ingivese e tupu mai.
1: Ia. Famalu no wāna tu e nā tasi ala ofisiri ala ua whao sofia ue fia fai
0: tūnei ofisiri.
1: Ona ya se fa sauta la fota ma fo le tulu o wai o le ala mai e fa luino pe le leo ma si u fo e fiangi e solo le matangi ile tulanga o isa mo il ta ma fa ai se fa sau
0: o le o tulanga i le maketi a fo a il ta ma ftanga i fo le le fo ta ma fo la tulu
1: mali
0: o le makua tele le me matala ai tele le fa i tele le talo E wa me monia afoa ang fa pe o uma tangata ne e faila ko fato anga anga ile market o ele ofi ai fa tail termine wa faia market de tangata ilu mo la tu ainga ilu mo la tu fale wa faia la tu fata ina fa ta wo yo kalo ka mbu o ufi o popo o esi o ava anga uma ele o to the market o lona le leile na wa au mo market lo ngi nga e tau fao pe monia vongo hoi poloka e fa tau ai al ma tua tele al me mata o tau umal fuata a le ko e foku le si fuaka ma ko o ta tu samo e umal fuata le sinu ala o foku al fuaka le sinu fa so solo fa pena al ko ke le tau ma fa tele lo po fe me mo me e ni tanga tau mo fa me mo kwa o nga samo ai le ai Or mukwa tele le tau mafala I samo tele le talo kava ai voi le sangi sangi fia fia nei tangata voi e fa tau la tau me mata e talo ta mu ulu mana ufi mana tele vai ngolo ye ya ai ngai voi la pe tele ku ye pia fa solo alu ngai in mala vale ya e ke kau ku ai fa tau I meo fata nei lungo I lumo la wala ola ya talo or ke lo isi le ko mel makek e oa voi loa la tau le meo e fa kau mela ko kalo
1: Yo se va inga matango fi tele le male alualu luma wa o tele ina faia me yo tulanga fatau ye ita fala a
0: male le inga le kongi se polo
1: ka vole o market kongi polo ka vole a
0: ya
1: por me a wala uma luma I ya ona uma no ka miki ngo fo luma I ya wa ku pasi por ka male
0: o
1: wa lisnga ka pi sa vole le anga imai ai me sa ya ngu ku a e anga imai vole le sa anga ele ola ye pia
0: e ko fo
1: ya ai
0: a wo lo le ya changa sa mo le va en por nu e o mai la ko kalo o ilo lelei au i le mo le talo lelei e a ngai umala iai ku sala peo mātou e a ngai e kuai kua le whanga isi e maila ko kalo wafo wola ko loe lelei talo mai tue a mātou e al mela ngai le kawa mai e pia
1: fuala au faisua
0: fuala au faisua le ai se me mativai ka ngai e i lau lau i lungo le mākeki ka le mana ia ku laku teimila ne le fuata moli
1: Yeah.
0: Allah mokuwa pula ako le mori mokuwa sama-sama atoa pia le kele le mori. Ai langa tala ele na wapia. Ke faa solo kwa le awala e yo ola wale malavalele. Ke faa aya kau mori lunga le awala. Ngunai tangata manai ainga mai savai. Ngo mayale oisi leo mayafo lala ko mori emu fanua. E lunga le wafu.
1: Ya wama wafu le kangofie.
0: Kangofie. Lima talae mori.
1: Lima talae pe lua ako fu eumu.
0: Iyo. Lima talae mori koi kase fulu mori. Itau mori. Iyo. Le maa. Na ya alasua mali. Ala moli mai sawa I fala lupo sa taua ma peo nei vanga na sa yai ia au ki kiti ia la pe fa fonga hol malo la tunu ia e o tele se tala vole le ka ki mimikai ana ma kwa sham pingi ia wa ole ai usami ia o si ma tu malo ia mai talong ki kiti o sanga le I ia se foi ina le likit foi sa mo ia o mana na so so o ma talong fa va malo na malanga tole au mai melponi ole au mai Hawaii Ia ele I fatanu ina le au mai Amerika Samoa. Ia ma au e tolu I o le tanifo le vau, o le fitu wau. Ia ma le inu sami, au na tolu sa fatari mei au I fafu. Ia ko siamu e fuinga le inu sami. Ia I o tulanga na wawai e fo I a foa tulanga I kirikiti. Ia e molma wina fo I le toa tele o ilatou o latou fiafia toe fa au au talonga nei.
1: Ia, la langa mai li ka alonga le a.
0: O le matua matauti o le mea waiai le toa tele o nisi sa langolongo ina le au kikiti wa afika I le tele o au mai nu utai tasi. Sa ye le tamu sanga le Samoa.
1: Ia.
0: E lunguinga e otu tau sanga fau. Wai inisi au fa apopo atu hai. Ia, wai ale ngata fau le, wai ini au e malanga atu fafo. Wa ale sa tau ta penal tatu au. Ole nei Brisbane.
1: Ia
0: pe tai ono le level taimi lenga lenga le alu tatu au. Ana au la Melponi le na malanga I Samoa. Ia e represent fo ia tatu atunu o Australia.
1: Ono ta ua le malu le ua tata na noa le kirikiti fa Samoa. Ono na le lei. O ai pe iau te vai atu e fia fia le li palmia.
0: Ia.
1: Pe iau le sunga lau li almane toa le sa tau langa langa ma ia le toi fa ula olo le. O ta longa le lei. Wai... O le pumoni ale malu mar fa fonga le tunu oi po ala mata longa I Samoa ta longa le nei mon tu fonga ta longa le nei fe asia si e ai ia ia no o mafio anga
0: mon
1: tu langa va pe nai so oi ia ona po mai aso oi mon tu fo io so o fo nei ia sa pa te ama ma palauri a le nga fakua ye e nga fakua ko ingo ko le fo ka timu le pese vo ile ma va nga ta vita ma yo na ta ina wo fo fo sa pa ke ala o ala o la ko so o le palau e pe ka ke kana ngo fa ma mai I me ia ona o le ta longa le kirkichi ya e le ta u fo ia se ta la vo ile le wa o to tele pe yo ta ta ma tu a sa ia a yo wa umma fo la ko a ke lo longa o ke mi nge o kupulanga ye wa fa ya a
0: moni moni fo o tupulanga te mi nei o to tele tupulanga ki ki mo fi fi ki ki ma le tuol te mi nei le fa to a to e fa ma pu e lo ta lo ngisa mo a o nei ya ta to mo niusila ma kwa fi fi ata mi ti e ki ki ti fa sa mo a ai o vanga la na le pe na e te mi nei wa ngi la ka ma ki nei vai sa mo le me lo ki sa mo ma kwa fi fi ina tamiti na malanga nei ma tu foi a fault a longa le nei fail u po le latinu e o nga fa anga tama e masani le tupulang o ta longa le kikiti e le fai asista longa
1: e fai me fai koi ingo o ka longa le ka a ir kamakake
0: e oi o tu tal tonu tala na le anga telo telo taimi au I sa mua ka kele I malanga mai ia saka alu foi ka I au kikiki le makungu Ya a ofu la I ngufu ya maku ka kyalu nga ka kyala ikiki.
1: Yeah.
0: Ala wuri la ya matu. Ya pe osu su e mea o nga e fo ngale ya isi nu ya mocho ya. Ya mo ma ma va isi va ne fa fo ngala tunu. Ha. Amanku la temina la fa ya ki ki la fa ita long. Ya va ku le le lu ma le wa lu ma le ngu le le fa ile ka long le va pe ma to le nu le. Ha. Ka wai kue le ngofo ngofo le leiso le. E le ngofo ngofo le leike inge ki o lungu vele le kami e kui kami. Ia e rongo o fiala. Ia e umai whana se tau longhoi le le. A ewa mōwhi ma se ai o le mātou au.
1: E le se ngā
0: Tele ala nai ngai uso fo se mako fo I afio anga fo I na malanga kikit.
1: Ya
0: mamo mai ya la to tai to ro vane fo fa fo la to. Wa mo se la pa fa la ke ka mo kwa u lo ka. Ai. Or kaminga pe fia mako la pe fia la ko fia la volumo la mo ka ia or kaminga. Ah. Ah fo fo la le lo mulumu. Ai. Ya kasi nga me. Ah. La mo kwa mako ia me anga il mulumu le pa mo ka lo. Ah.
1: Or si anga nga ko inga fe ka lo nga le or ka lo nga le ka vo le ia la yaso. Ia la yaso. Mo ko vo ia la lo ka ngi.
0: Yo nai motu nga afana fo mol tatu sisinga fo sa mo e va mo mo sa family ne fo le mai mol tatu tunu ulungo peng te fai langi ne telo fa fi fianga mo va nga uma ya ale ala wo uma ala sa uni mol le lua fe lua fitu a le ongo suma le lima tau sanga ya a fai mol av noa temi ne sa pena lo a maka ka peng peng ne temi ya mo sa mol te umi tatu temi ya mo tu mo tatu poklam pe ne tatu poklam le aso tsa poklam le talvo mele tu lae ono le valu poklam le tsa ya le swaile sunga mo keni fale fitu le valu ya mo le global le aso na i se fulu il tolu ya tatu poklam le pola sa ya mo tatu poklam le sunga fu sunga mo keni i to filo fo le mo fainga lo nga le aso lua Ya sunga mo keni la solulu ka ko fe la elisi lu va yaso ya mo termine ya ya sta to to fe la elisi lu la solulu sum mal fa ya va tu la sunga fo e fa mai ta po klamel ne fo ya oli
1: ya ai wa ya fo le mala tu sa mo mo la fi ta fa fo fo mai o mo fo I temi fa mu ta ile ma o nanga fi on le ri convino ya mo so fa ta va mo fa mo Ya, Charles Yee, sa fa mo nei na lo tu tapo inga sa mata mo fa yat. A fa fo wo le tau. Ya, ma ni le yo no wo pa wo se ma fa I wo nga fatia. Ma nga fatia le vai vai. A ye mo nu te le ina to fo fo nga to to le ne yaso. Ta to to fi ta pa I fo I se mala mo mo mo pe a fina nga lo ya ile tua. Ya, mo mo le tu ya ile to so fo. Ya, so fo le fionga ya le malu mo so malo si. Ya, ta to to fi ta pa I fo ile. Alma unga lue sa te tuina o esa mo I le yaso fiona ya le malu timoneone peni fenuti
0: ya so foia mo Emmanuel man tu o fa meika
1: le pele mali fa so foia
0: so foia